ko bi guda o si se eyan buruku oluwa si pa eri onani ati sela oni awon omo re meteta sela loruko iketa juda oni nkan meta lowo akobi re lo ye ko dogun nkan meteta yi ti yawo akobi re ba ti bimo o ma dogun opa juda ta nso yi oruko juda lo wa lara re ti yawo juda ba ti bimo omo yen yo dogun tan pe ni oruka juda oruka juda yi won gan a fe to 10 million iru akoko yi yo dogun oruka juda oruka olowo oye biye ti oruko juda wa lara re eleketa oni beliti ti nbe ni bi juda ta pe lamore beliti yi awon beliti kan mo wa won ma gbowo leri mo fun mi ni ogan won pe ni Lacoste ni o mo bi an ti ri igba mo lo gogun re mo mo pe e ba ti kowo yi fun mi ki fira moto esa owo beliti lasan ti je owo iye biye enikan sham mo gbadua o gbogbo taye fe tan gba lowo re ada pada fun oloni wo mi sa lojo ta nso yi juda ori wi pe eri akobi won ku onani oloye ko ba iyawo eri sun o le bimo oruko omo tan ba bi mo pe ni eri gege bi akobi omo onani ri wi pe to n ba ba iyawo egbon won sun to be le bimo omo yen ki yo je to bibeli so pe o da nkan okunrin o da sile nigba to da sile inu bi olorun olorun pa

0: Kidding me? Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E.
1: Oh, ti pe te ti ngbo jamosi. Oke tinti luwa la wujo irinyiri daraya nle yi. Adi ronke adesola onu respons ima ngbo wadebe. Anytime, anyday. Jamosi. On Splash FM 105.5. Ibadan. Awudi turi bara lori yeni. Leki leki turi kefu tu lo mani gini gisi ni u. Onu respons tuti para ila potu. El ni wuta.
2: Ota any temi adero ki adesola olori sport ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti shojo eni kan kuje ni gogi are ni ma yan fono ewo ni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo eje amura wa
1: Ibadan Kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan lagun mewa koja ogun seju lo oro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewu ko se mo gbo ni jamosi

0: dan ami ayo meji si eyo kan leni dije feya agbaye o nte iyen si waju to de je wipe orilede okay iseju kan iyen arale a se yi ko to idije kaase iyen ko to di pa kuro laipe yi ni to je 25k wa ati moruko re ati mirago mefa Portugal ati Uzbekistan won kojo ara won orilede England ati Ghana won no kojo ara won iyen ninu ifigagbaga won Lionel Messi lo mi awon jure lakoko igol marun Kylian Mbappe go merin bakan na Erling Haaland go merin ohun na ni oni ninu idije ife ya agbaye lakoko yi en to je wo wa ninu ka se a pada pe won amowu ni ka je ran po lenu fona fun yin so iko gba gba bo lo Man United papa se Old Trafford won je odi mimo wipe awon anti rale ti won fi ko papa sere mi 100,000 capacity ba mi ola yin ka gbola won wa nkale fun idije feya abi sorry sheri aso shooting ti mo ri lorun yin mo fe wo pe se shooting leyin tele lowo cup ni to e so egbe mic yin mo ti tan
1: off shooting for live
0: all stars la ro ye yin temi e gbadun abi ebo se gbadun ta se bere daraya se ndide in to tun jo bere daraya ohun na ni o wole ibadan kini so kilo ja ran sikin kile jo kokun sin si ago mele lulu seun sa iko egbe agbabolu wo lo n tele shooting stars ni off shooting o sta la ro e gbadun eto aye ko to de bo se gbadun ti mo tin ga lo tori mi o fo e ma kana mi ni boku yin ire o

0: So, aki yin ku dede wo yesi ku amojuba wa bi e tun se ngbo wa ni osan oni lori iroyin gbankogbe gege ba ti se ma mo wa se ti gbo yin lati je ke mo bi awon isele lo ni ranran bo ti sele eleyi to pada di gbankogbe sugbon abu olohun ti awa nbe eledumare fun yo ma daju lori wa
1: Ami.
0: Yo si ma daju lori dukia wa gbogbo
1: ami
0: awon ti isele kan tabi omi to wa sele si to oba Edumare yo ba ni ti won lokan
1: ami o
0: yo si ba ni ro won loju
1: ami
0: iroyin gbankogbe a ki mu wa lati seruba yin be si la mu wa lati ja yin laya e gbo iroyin gbankogbe ke fi kogbon ni be si ni ke gbo iroyin gbankogbe lati fi sodi won lori awon isele lo ni ranran to nsele lawujo Edumare ko ni ja ba won jin sofin aye lagbara lowo Olorun
1: ami o
0: kunle o ma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni kai presenter yin na ni ekule o e to ko amojuba wa lakotan lori iroyin gbankogbe
1: o da to ba ri be ja ma kira wa pe e ka san ni gbogbo bi ti eyin tin lanfani lati ma gbo wa ikani omoluabi la npe bi splash 105.5 fm ile funfun bala o felele ni ilu ti Ibadan atun ti gbede losan toni awon isele kan eleyi to ti sele lawon abi kan awon isele agbose ha awon isele eleyi to gba nko toregbi amu wa se ti gbo yin ke le ba mo wipe isele isele looto o isele la bi o kere opo ni ko ni isele lode ni kokan wa se wa ri awon isele kan wa le to je pe ayo ni ma ba de awon isele bayi oba to ni wa yo fi se ko wa wa loso o
0: ami
1: awon royan won awon akori to ba gberu ibe lati kogo be loso yi opo bo ba dojo ogbagadi gan e ma ni anfani lati mo fe ti yin ko yawo royin n lo ro ba lejo nu iya adi ni yin na re o Aminat Adetun Badmus on loruko temi mo tan la yin eleyi to se be nko mama o se dada
0: e je ki awonu awon ogere ori akori royin ti a bere si ni dabole latapa bi ko to di wi pe awonu ekun keke gan ni sansan iroyin eleyi royin ti o n se alaye ni gege bi ati lanfani ati ri wi pe owo ti awon eyan meta ototo kan leyin ti won ni iranse Olorun alaye kan emi bo lenu e o ni le itura kan nilu Ondo isele gbankogbe to sele yi nbere iwadi alagbara gan pupo pupo wi pe ki lo sele njejo lowo nu bi abi iku amuwo Olorun ina lo gbemi oluso agutan bi akori kan ni ti a pada lanfani ati wo inu e gangan lati tanawadi e lori bi isele na bo ti se sele
1: o da to ba ri be wa ja kokon lo si ipinle osun nitori pe eni ti se oga agba dari ini fun awon iko ile to polongo ibo fun gomina won ni ipinle osun Ademola Adeleke lo mo ti pepe bayi o pe ki iwadi alagbara ko gbina ya lori isele isokupani kan e to waye lori odo kan ni ipinle osun isele ta so nipa re yi o mo npe fun gbigbe eni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle osun ko ni ipinle osun ki won si gbe lomi wa ni bo wa loro de duro gbankogbe to ye ke gbo ni o e gbo lo so toni
0: iroyin eleyi iroyin to nje odi mimo to si je itesiwaju isele gbankogbe to sele si enikan to ti fi gba kan ri je osise ni ile ise gbohun safife ti ijoba won ni ipinle ogun iyan xogtv broadcaster

0: Nigeria go better, you better for can bale go better.
1: You hear me? You go better.
0: Sorry, Bara America gan ba wa Nigeria won na ma bebe kan to gba passport wa
1: ife
0: afa gba passport in Nigeria
1: afa
0: gba passport in Nigeria ka won ti e ni ta America kan tun ni ti Nigeria na
1: ko si ti fi se yan
0: ko si dolorun o le se o e ma wo e ma lo mo a ta ni yin mu nbe e gba mi
1: se to to yin mu
0: ta ni yin mu
1: ba o ile de wa Nigeria na so
0: ah
1: ko le da ala si nse
0: se dozi yin mu ni
1: decibo
0: ti ejeri na wallahi Nigeria da e fo kan bale e ma fo eyan kan ma je ki ireti yin ati emi ko igbagbo yin ko mi ti igbagbo yin oba ti ah e gba mi mo n gbadura Nigeria yin yan ma ba ma sele o wallahi okori fe o fe ko ran mi losan yi ei ibi abaro ko ti si na la ma n pada fi abo si eja pada sori bi ti a ti lo si eka ipolowo oja lori abeseku bi ojo ti egun re re won lori abo arabirin amarachi chinyere ti salaye ni ekun keke gan bayi bi isu se ku bi obesi ti se be o papa julo lori awon nkan to ro mo isele to sele to fi gba awon iyalaya ese buku buku ah ara mi si nbu ma so bayi ki gbe ha eyan ni kesa gbo bayi emi go gboro bi mo ti ni mo jopin yi won gboro kan ru ara ni ru ese be ke yin o gbara du olohun sanu melo lara mi lara ya kolo ma fi ya ja
1: e ami o
0: won ni arabiri ti salaye ohun to pada sele gan ni pato in to ro mo bi won ti so wi gba ikoko be lo dago be le in lo daran to le arakunrin ti an pe ni aguipo nilu ti ohafia nijoba bila ti ohafia ni ipele ti abia kore ni odun meta din ni ogoji ni 37 gege bi amarachi o bo ti tenu boro lori itakan ti ayelujara ti facebook lati pasa aja feto maniyan kan harrison guanishu to so lojo aje monday ngba tan bi gan loro wipe bo lo ti sele gan fere yi lo kiriga o popular bi sana eleta fa lori fere yi o ni a iya ko lobe ni ko lo mama jaji ya ko lobe o je ya ko lobe ni nje ki lo sele won ni e ma seun be la bi ni baba oko mi o eyin arakunrin afurasi yi leyin ti awon olopa lo gbe lapa yan gitan ni upo utepo oko re ni upo labia o o se alaye nti oju re ri oni se boro ni o komo komoro wa eyin la bi mi loro eyin salaye fun yin won ni explain salaye fun a bi su se ku bebe se be oni a sari iya ti ohun je ni owo arakunrin yi ke kuku soko le ohun ke si si ore kunrin ohun awon tan debi kankan ah won ni ke soko le yin won ni ke soko le ohun ki wa lo sele to fi wa bere si ni ko bo mbobo yin ibo mbobo ti bere si ni kan ese buku buku si ni akiyan mi ara to ba ohun o ni e mo seun arakunrin yi ti koko na owo ofe si ohun owo ofe gan ti e ko ohun ja mo yinra wa je baby bo ni je ka kan sare wo yewu ka kan sare wole ka si jade be shwa e ti mo ru e awon alajije oh my god ai ala awon alajibu
1: se kin so bo
0: eru eleru
1: okowo to ma se ni o
0: iwo okowo to ma se nu oro ti nbe nle bayi nisin ah se ba sala yin ko le yawo eyan ni
1: je kini tarata
0: ki won na ni alajije alajibu alaji desi ro ko o le tun ma fun ona borrow me the name olo mo na wa sa di be sure won ni arabiri o tenu boro wi pe oguri na o fe so ni o o fe mo yin unje o ma si so fun pe ah iya wa le lohun am a married woman oni ne kene aye seru e na baby calm down aye seru e ada we give you money ah yẹn ni abi nkan si ole ni alohun o se oda we give you 50,000 owo fun ni 50,000 yẹn ni ah o sa so pe ohun o se o ah ase bi igba yi pe o n tan na o n fa giri kan laya ni won ni arabiri yi se alaye wi pe lati igba yi ngba okunrin ti nawo ofe si ohun wi pe kawon o jo ma se wole wode o ko kan ma sa ma wole ko ma jade ko ma wole ko ma jade alayoju ran won ni ohun si so fun pe iya wole na mu o ohun da ri ehun e se ru e won fi ko awon le awon pinpin olohun o si fi nu eje hun won ni lo ba dojo kan o pupo lo ba tun wa baun wi pe baby calm down now ntun pon leyi ko ko le do bayi a ko jo wole a si jo jade won ni oba to ko jale arabirin lo nko o wi pe no awon ki se ru e nta won iyawo le ni ohun won lowo to na si olohun ohun o gba o ohun ko won lo ba ni o si ri abalo ati ababo re ile ese ki kan buku tari to kanra na ohun o o kan ese buku si ni oju o olohun ni opa ohun sugbon lowo awarachi o sa ti salaye pe lati igba na ni tin so ohun ki bo n gbe gbo won o ma gbe bo n gbawo won isa ti n wa gbogbo ona lati fi ohun ran ko to di pe to sele yi o sele you want chop fish another man's fish
1: abi
0: you want chop another man's pomo
1: another man's food
0: ise food ni
1: onje lo nje lo fe gije
0: you want pack another man's food
1: aje loju on le ni ru won
0: chop everything you are wicked man
1: o tun wa se be ni obin olobin lai se won lo ni
0: you come beat another man's wife
1: nara kan
0: you go explain tire o
1: le yin o ti da lohun
0: upo yo si alaye enu re o bo won aju ile ejo
1: o ti wa lakata
0: won offense number 1 won ka won esun si lorun o igbeyanju lati gbemi omo lakeji re pelu ninu
1: eh
0: o tun wa lu ni ilu kulu alu ji oju nibo
1: ledumare
0: that is God olorun be iwo ajeran eleran je olorun mo number le yin
1: gbogbo isowo eyin ajeran
0: je ja ma to se adi royin la ka lowo jesus ogbo so ogbo
1: no ni so ti ba nlo
0: jino win na
1: o da to ba ri be ja lo si ipinle be
0: o ti mo fe ni kan mi to fe so
1: ti mo wi lo ogbo abi isowo awon ajeran eleran je
0: lagbaja o jeran je
1: to
0: lagbaja o jeran je lagbaja o jeran je o wa ni eran ti o ni yo ti o ni taju taju
1: oda yo jamo oda ejo lo si ipinle beni tori pe isele gba nkan gbe kan o mo waye o lori dokita agba kan dokita onimo isogunyinbo ni o ele to se lati daabo bo gbogbo to ni se pelu aisan ko gbogun ni ele ti eni lorilede wa Nigeria nbe na ni tin sise won ni isele kan le to lagbara o mo waye lori dokita onimo isogun oyinbo ohun iyen ni ijoba abile kan le to pe ni kosisa ele ti nbe ni ipile benue ki wa ni to se dokita onimo isogun oyinbo na won le ti se commissioner for gbogbo to ni se pelu eto ilera ni ipile benue iyen dokita paul eche oguche o na lo mo fi doro mule lana ti se ojo aje monday nilu makodi o pelu alaye pe ibore lasa fifa o na lo yoju lara dokita ohun le to je wi pe o ti n ba finra fun odidi bi ose meji ko to di wi pe kini ohun o wa buruku jayi oguche en to se lalaye pe isele iseku isele iku ohun ele to wa lati ara iba ore re lasa fifa le to je pe awon sese n gbara adi ni o be la won mura sile lati kede pe iba ore lasa fifa o ti ku ni ipinle benue egun re o tun se mo o na ni isele yi nlo waye gege bo se se lalaye onise ri dokita onimo isogun oyinbo ohun o na lo je pe latara aisan lasa fifa ta nso nipa re yi iyan ibo re re o oni jeje mo yi pe awon kidirin inu dokita ohun o ti bere si ni se ise kise won ni ko pe ko jina eleyi ti ba ise re lasa fifa to bojubade ni ipinle benue o na ni ile ise ile tori soro ilera ni ipinle na ti bere igbese o le ti ipolongo o si tele pe kiko wa ki won bere si ni se amojuto ayika to nti ayida won ki won si daju pe enikeni ti ipa ore re na ba yoju lara re won le te gbe lo si ile iwosan fun itoju eleyi to peye nigba ti o mo safikun oro re o oni ke si mo wa wo lara awon isan ta won fe kede pe o ti di afia itegun fiso o na ni ebola wa ati ibore lasa fifa yi leyi ti awon si fe se lalaye fun awon eniyan e wo gbogbo awon ileiwosan alabode awon ileiwosan ile to je ti ijoba o na ni gbogbo ohun elo ti won le fi toju enikeni ti kini ohun ba yoju lara re un lo wa o wa tesiwaju ninu awon oro eleyi to gbe kale o pe se ri eleyi to wa sele ri lori dokito ni mosegun yibo yo je ki awon to bere si ni se awon ise mi lakotun lati le daabo bo awon eniyan ka won si je ki ba ere lasafifo hun ko ka se le iwe iroyin punch lo gbe loni gbankogun iloda lori
0: tabi wa edumare ko ma so wa o ko si ma sabo lori emi ati dukia on kaluku wa
1: iba mi e po
0: mewa mo tun sele npe le ke bi bayi nibi ti ti ni ko din ni awon eyan mejo ototo ti emi ti bo lenu won bayi ti asi ti gbe mi lenu won lasiko ti ijaja ku akata kan to sele laarin awon agbe ati awon daradara ni Colma Town iyan ijoba abile ti Argungo ni isele yi ti sele npe le ke bi o wahala bele lẹyin ti ani danadana kan sadede o in lo mu agbe kan logun ni akunpa lori oko re to si bi binu alagbara laarin awon agbe ti won be ni agbegbe na won ya lo si agbegbe bi ti awon fulani ta won fi se budo o won si bere si ni kolu awon na ni ilana igbesan oro to da mi on lawon na do pada koda won gba won o ma fidi isele yi ti won ma fi mule ani to je alukoro fun ileise olopa ni ipinle ohun sp bashir usman o se alaye o wi pe isele yi gan lo pada bele lowo ago meta osan pangarin lojo aje monday ti asi n pada so bayi wi pe emi eyan mejo o ti lo si isele ti an so nipa re yi leyin igbesan isele yi bi ati ni won gun agbe kan won gun pa lati pase danadana eleyi to mu inu to bi awon eyan ti n be nbe wi pe ah jueji o lo iya ni ma mu je eyan mi o si le wa ku elejo yele baba re ojo kan la ko iwon aba ni gba lowo talika gan la ti ko won ni agbera o won si ya lo ba awon eyan na nibe emi eyan mejo si pada ba isele yi o pada ba lo usman shalaye o wi pe awon osise eleto abo won gbiyanju won pada dola eyan merin ototo lori isele gbankogbi test ti gbe lo si ile ewosan nibi ti won ti nlo gba itoju lo lo ba ti nsoro yi koda won ni won ti dan le wi pe ki awon ma lo le leyin ti won se itoju won ama o eto alafia ti pada wa bo si agbegbe na leyin ti awon ose leto abo ti won ti pada titi lo lati dola isele yi ko ma ba wa tun di ina anu erun ti o ma ran won ama o agbenuso nibe o wa ro awon olugbe o ati awon eyan ti won be ni agbegbe yi lati je ki ohun gbogbo ko pa kese be si ni ki alaafia ko joba ni agbegbe na pelu ifowosowo gba awon osise eleto abo keni keni ko ma se fi idajo wo si owo ara re o be si ni igbiyanju nlo lowo lori ona lati fi opin si isele gbankogbi to sele yi yala laarin awon agbe ni ati awon danadana ti won be nibe ki oro o ma tun pada di gbankogbi wi pe agbesan ba ni gbesan lori isele yi o ile ise olopa odake be si ni won fe o ki eto abo ko tun bo gbopon si daada lagbegbe un
1: o da ni won babele nja ile itoku ti iroyin gbankogbi o mo tenubodo fun tosan toni won ni ijoba ipinle oyo oni ani ti fi gbedeke ojo meje sita bayi o fun awon eyan kan leyi ti won ni awon ileewosan gbogbo eleyi to je ti ijoba eyi ti won ni ile igboku si won ni awon eyan ta won ke si ohun won ni awon oku won nbe sugbon ti an ko oku na ti won o wa gbe won debi ti won se eto isiku won ijoba ipinle oyo lati enu eni ti se commissioner fun oro eto ilera nile yi iyen dokita oluwaserimi ajetumobi o se lalaye ojojumo on loku ma npo si nile igboku si awon to ni oku ohun won ko jale won wa gbe oku won ijoba ipinle oyo ti wa soro lati akata eni ti se commissioner fun le ise eleyi to ri soro gbogbo to ni se pelu eto ilera nipinle oyo dokita ajetumobi pe enikeni to ba loku ni awon ile igboku si eyin ni awon ile iwosan ijoba gbogbo eyi ti nbe jake jado ipinle oyo won ni e lo be lo re gbe oku yin ko nbe o ka ile ise eto osiku onitohun bo ti to ati bo ti ye won ni be ba wa ko te wa gbe ojo kini ojo keji ojo keta ojo kerin ojo karun ojo kefa to fi dori gbedeke ojo keje eleyi ti won fi gbedeke re le fun yin ajẹ pe sisi oku lasepo yo waye o enikeni to ba wa yoju bo n fe wa gbe oku ohun leyin ojo keji ohun oyo oro onloluwa re wa iwe ro the nation lo gbe loni gbankogbi lo da lori tabili ti wa
0: ni ipinle ti Niger ile ise olopa nbe ni a ti jodi mimo bayi wipe awon eyan mefa ototo ti won je afurasi ni owo tite lori esun mimo lo ji computer bi mo kan dini ogota 59 computers and to fi ma awon equipment lori sirisi lati agbon ICT center kan to je ti Martin Sander Girls Day Secondary Science College to n gba ni Paiko local government ni ipinle ti Niger gangan ngba ti le se olopa ti won mo soro gege bi ekeko eleyi ta mo si Zagazola Makama ti mo juroyin sori itakun ti abeyefo tele ta mo si X lowolowo yi lo se alaye wipe iroyin lo han de lojo kokan le ni ogun osu kefa leyin ti awon ti agobaniro tin si rulu NIC member ti won ni afẹ lo sise ni inu ile ewe yi tan ri wipe won ma ti si fere se ICT room kale se eni kan si se nbe lowo ni aban dana won ni won ba tan sibe ti won wo won ba ri pe ile ti mo lo fe won ti pale computer mo ni ICT room pelu iwadi ati igbeyanju ti won se won ni awon computers bi mokan din ni ogota 59 to fi ma awon keyboards bi 57 awon battery ti se ti tin lo ti itansorun lithium solar battery ati awon inverter te ma awon control panels lori sirisi ni agbe lo leyin ti won kan si awon ile ise olopa nbe koda enti se dpo won nipa iko nbe gangan lo ti fi awon ti won ma fi mo finle lati tete se iwadi won ba bere iwadi logba te bere iwadi bayi won ri pe owo awon eyan mefa kan o mo won gbe won le janto o di wo ni akata ile ise olopa lara awon afurasi ti won ni amo yi ari adamu amisu eni ogbon odun ni won ni owo nti e assistant contractor ni Sundaba Street won ni Nikuje o Labuja gangan Aminu Garba eni odun mokan din ni ogbon 29 do wa ni Millennium Quarters ni Paiko gangan Abdul Amidu Mikael eni odun mokan din ni ogbon ni ouna 29 ohun ti e computer installer ni New Quarters Paiko Idrisi aseni mo ni ti e se ni lawon oroyin ye le lawon oko yi Zakaria eni ogbon odun ni won ni ohun ti e volunteer staff ni college un Ekene Aso Matthew ohun ti ohun na je agobaniro service corps member lohun ti Abubakar Muhammad eni odun mokandi ni ogoji ohun je megadi ni inu ogba ilewe school security guard in lohun won ni won pale gbogbo awon eyan yi o di wo ni akata ile ise olopa nbe iwadi o wa ti bere si ni se tesiwaju o lori bi won ti ji awon nkan won yi ati bi won ti se ri igba pada ni ati akata awon eyan won yi leyin e be bi iwadi ba tu se nte waju si ibi ti oro won o ba pada fule si funra won na ni won pada ma mo ni atakata ibi ti an ba pada gbe won lo boja ti tesan won fi ma rele ni aba ti tesan ni won ti ma lo ile ejo won mo funra lara won lapa beun ibi na lati ma senu dede sibi o lori iroyin gbankogbe fun ti osan oni lase lowo Eledumari osan la lakotun ona latun mo gbankogbe wa fun yin ago mesan ni owuro lati fun te do royin yo tun ma bo si ekin emi ara yin ngba ta tun ma bo sirasira si eti yin o lase lowo Olorun baba tin dide bayi Michael Olatunbosun ona o tun wole yo tun dabule fun yin na lori talking point titi owuro la ta tun jo pade kunle omo ani fowo se nle mejo o anu Olorun ati ifokanbale re ti o legbe to fi ma bo e to nipon ju ewurin lo Edumare yo ma dabo wa o leni ati lojo gbogbo
1: o de adupe lowo eyin eyan wa te ba rin ajoroyin loso toni o ti roke enu eja pade bo ba di lola iyen fun awon akotun yin wa gbogbo ti fun te do te mo gba nkan gbe titi wa di igba na iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus onuruko temi mo tan eyin eleyi to se be nkan mo o se dada

0: for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
1: Ero ibanisoro lato le mi o. Kokoro ti nje data ni je kuje fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

0: So onile ati kago ka to wole agbala bodo osu aja osupa ati juba folorun oba
1: ibalaju lale oni o
0: eku gbengbele se daada le wa ni asale toni boya irole leyin wa ni bi te tin gbo wa ta lo mo boya osan gangan
1: boya orugajo si ni
0: osan po garin garin
1: ibole oluju olohun
0: o si le je o wa aro abi iyale ta koda gan o se se ko je idaji kutu
1: be ni
0: koko be na ni pe se wa lalaafia o
1: adupe
0: lagba lowo olohun ani nawo wa si osibitu o
1: ope ni ami ami aki
0: lati kan ni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala o felele lati nkan si yin nibadan lorilede nigeria sebi ewure lo wole ti oju bade jo se
1: o deran amuso ni
0: ka to seju pe won ti so okun sorun ewure tabi be ko
1: be ni
0: agutan wole ko juba ni jo si o deran ti a de lokun
1: won de mole ni
0: ate ewure atagutan ko awa ki se kankan ninu won tori be la se sumo ba ni won egbeje ajina so ba ni won egbefa tori ki oba ko ma ba pa wa roba fin
1: lo ba pa
0: lo ba pa to today agbo ife
1: special
0: e ta npe ni agbo ife
1: to sara o sara o to
0: agbo ife to se kini
1: to sara o
0: sara o to
1: abi ga tu aga
0: to ibo olohun iba eniyan ati bere ti nanu iba ona ti ato dile yi omo olugboro gboro
1: ronu akika
0: won ni bi ekolo ba ti juba
1: ile yo lanu fun ni ba ti se ba
0: anilo atile yin asibeke gbadun eto yi
1: won fi wa le ngba ko
0: inu mi wa dun ara mi ya gaga bi ara keko aso lode nawo nitori awon pedepede lawujo pedepede toko ti yawo la gbe wa sori eto loni
1: awon baba baba
0: a se bo se nse wa ninu ode ti wa family ti wa na lo nse won lode awon agba pedepede ti wo foriko bo la siri mo si ma be gbola
1: bo se yo ri
0: a se bi awa ba lele ba se ngbe to kale lori radio ni awon iyawo wa na han pankan o sese ye mi ni
1: o ba ti wonu ara won ko se unbe
0: olorun bo ni je ko baje
1: lalai
0: a je pe iba lowo olorun iba eniyan iba ona ta to dile yi omo olugboro gboro
1: eje oju wa se
0: be ko lo ba ti juba ile ile alanu fun studio manager o wa ni bi mojuba olotu agba feto yi tunde olawuwo mi gbedo gbagbe igbimo alase radio alalobare kayi ati oludasile te dori olotu agba tunde olawuwo aje pe mo ki baba abadan ademola olagbejo
1: aton ti de
0: ati abiola ade kan bi slick lady o ara ojo ti gbare dededede aproro bi en yo son omo ti ajanero lere situ alagbede ede lo nkiyin ile toba mi ko ti o se fote tu olorun ba lo fun wa se ka ti e koko to se nkan kan na e je ka juba fagba mo ti juba fagba oya e han pakan

0: Flash FM 105.5.
1: So, a kabo pada lekan si ti Olorun oba to ba ti ran wa lowo ti a si bori gbogbo ipenija oro eto abo ti o nfun wa ni ipayin keke. Ohun tele itumo si na ni pe ise nla nbe lowo awon ijoba wa kan gebi apere. Ohun tele itumo si ni pe gbogbo awon ile eko alako bere gbogbo ta ni kaakiri ipinle wa ati gẹbi apẹrẹ ta ba nsoro nipa sise aboyika ile eko
2: ka mo odi
1: ka mo odi ka gbogbo ile eko se mo pe ise nla ni
2: ara eto abuka na
1: ehn tori opolopo awon ile iwe wa bere lati ile eko jile osimi ti ede girama ti ede ile eko giga to se pe won mo odi yi awon ile eko won yika kolohun ko ran ijoba wa lowo bukata ti o po o ti wa nle ki Olorun ki o ba wa se so ko to di pa ma lo si ipele koto loka ope pataki lo wa lagba kimo pasola shop 5 by 10 ni oja agbagi tuntun new ife road Ibadan won ta be sheet pillow ati curtain oju ferese pelu ti enu ona ati awon orisirisi nkan bi rechargeable light touch light ati gbogbo awon nkan to je nkan elo isele loso lorisirisi alagba kim opasola ese ati cutting oju ferese ati tenu ona gbogbo e na lo wa ni be adupe lowo yin pillow meji na fun awon alejo wa fun ti ale oni ese oju oni ti eni ti abitaya motor pass ti won ta party moto party mariwa party okada loni ranran ati taya oko taya mariwa taya okada ati tokunbo re na ite ba ti lagbara lati ra na ni engine oil orisirisi size lo wa brake oil gear oil hydraulic oil power steering fluid gbogbo e lo wa nbe ti dori battery jaki moto ati gbogbo eleyi ti won le lo fun mariwa ati okada bakan na awon foga labe dari alagba biodun oladokun won tun tin ko awon odo nise akin laarin iseju meji bayi ko sese nilo pe a sese ma jaki taya sokale ka to di yo wa ni ese moto laarin iseju meji won ti di ni lana technology ti gbalode abe taya and motor parts wa ni Olakunle bus stop ka to de logudun bi ti na tin pass moto ni apata ni Ibadan battery oko lorisirisi o wa nbe alaanu mekunu ni owo ton tan kan won o dinwo dada ati orisirisi nkan ti moto okada ati mariwa nlo ese pupo o abe taya motor pass ni Olakunle bus stop ni Alao Akala expressway to ti orita challenge jasi apata nibi kan ton pe ni logudu ese o iwon eku ni won te ko si nkan te fe ra ti e le ra nbe tori orisirisi nkan to won ta owo re wale dada ki ma gbagbe bakan na eyin eyan wa wipe woli Ruben Aikore alatileyin wa lawon na je o Celestial Church of Christ Okerapada Parish ti gbogbo eyan mo si Sele Gospel no wa ni ojule kokandin ni adota number 49 Ade Osun Zone 2 Apete Ibadan Olorun yo ma ti yin leyin nu ise ranse ti eyan layo owo yin yo ma lo soke o amoye jijere okan ti won lo baba yi fun Olorun ba yo je keyin na jere ke fere je ko ise owo yin Olorun bo ni je ko di baje e si je alaanu anu Olorun ko ni jina si eyin na o ni gbogbo igba awon omo ijo yin pata Sele Gospel Olorun ko ma gbe awon na soke o. So eje a fi koto lo ka pari gbogbo e se ti en gbo wa bo sun alayede magic finger je ka lo si koto lo ka.

0: top of the dummy.
1: Gato bad stand out to yato.
2: Oh, no man, quit. Ida gagare, to yato, si dagida. Ida gaga. Arabo wa jalala ito lori ikani omoluabi Splash 105.5 FM Ibadan. Ti shalaye pe amo yan na unta npe ni ere idaraya. Idagaga. Eto idagaga ti wa gbara mi otun wo wa yi. Gbogbo eyo lolufe eto idagaga. E mo pade awon atoku eto idagaga ti wo wa lo dede ta cover danu. Latojo aje Monday titi dojo eti Friday bayi.
3: Lago mewa sa go mewa abo ale 10 to 10:30 PM. Idagaga.
2: Pade ti jani oloko dana the sport actor to wa active iyan latojo aje Monday dojoru Wednesday bakana le mo pade sikiru ide oju itere omo ma kitikori iyan lojo ala mesi Thursdays dojo eti Friday latago mewa sa ago mewa abo ni ke ma gbagbe idagangan leleyi wura ni ko se fi wegude lai lai idagangan o ye gbe wa debe gbe wa koja be let's go.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mo de o mo ki gbogbo eyin omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus ni bo le tin gbo mi ka ka kiri agbalaye eyan yan fe oni to ni today is 23rd ojo ketalelogun osu elekefa ha odun 2026 nbo le tin gbo mi ka ka kiri agbalaye gbogbo eni tin gbo mi mo so tele si aye re pe aye oni mu o angeli pe oni gba ki aye o gba omo ipinu olohun fun aye gbogbo eyan omo olohun te n gbo mi lale yo wa si imuse o ni agbara eni to ni aye atorun ni won igba to je wipe iwaju lojugo ngbe loruko jesu ti nasareti gbogbo omo to ba bi iwaju won ma lo okan yin yo si bale in the name of Jesus Christ eyan ayan fe ko sin ta le se bi n ba fe wa sugan bi n ba dupe ko ni wa mo fe ka jo gbe olohun ga ka jo dupe lowo eni ale yi e ba n pe sister yan ko ma ko lala.

0: mi eni to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu nigba ti oku ti ku tomo si n gbe nu e so wo pomo no to wa laye atoma to ku lo jidide mi o ni ogbagbo ko si n tokan mi ko si ti jesu ba le ni thomas ninu omo leyin kin wa ni temi ti ni leyin oni eyin oniye meji eyin alaigbagbo eyin te ba gbagbo ki gbe baba mo gbe oga olorun ojiji o se gan yago yaju okunrin ogun iwo ni ope ye titi laila wo ma yin o titi laila wo ma gbe oga alagbada ise firi e dide le gbugbe eyin omo olorun e wa mọmọ e gbe ese meta siwaju oni ni 23 number ti o se pin ni an gbugbu igba ta ba ti kan number ti o ba se pin emi ki fi se awewa e kan ki hallelujah nla hallelujah nla yen yo je meje ogo yo je merin 11 na o se pin ko sin to fi le pin leyin wahun atara re mama kan gbo mi oluwa so fun mi pe gbugbu awon to suubu aye re kiki etan ni wa gbo ikilo yi oluwa ni inu ni ko mo ba so igba ti owo e ba to di testimony tan ni o to mo so jade iwo na kiyesi gbogbo to ba lo fe se bayi won ti gbeyin lo bo se awon to mu mara ika ni won ara awon nkan ti o je ki yanu yo sele niyan emi ni mo preach e sa mo si ton ti bere si menu mo o di meje lo gbodo wo ti won lo ba mo ba won so eri won ni ki ngba oko eyan 150,000 eni kan ni bo la wa ta wa wa nbi to jina mo nbo lodo yi ngba live bayi ni awon ti won ba nbo si 77 o ni ki prepare anointing oil meji isin ta seri ni ki n to tun sewe o tun di September because o ti force i birthday yawo mi bayi women convention odun i force i birthday yawo mi hallelujah nla meji ogun merin gbogbo eni to ba wa wa ke won a ranse iyanu e latorun wa so o le foke eyin te ba wa lori ile oke mo ra land mo ja won ti n be n sale ori ti e mu somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo sa o di meje lo gbodo wu e mo ti je n so we je n fe le da to mi engineer e je mama yo side
1: oruko mi ni Yetunde mo wa lati Okinbi bayi mo je onibisi tori omo ti mo lo nile omo dun mefa ni so baba mi wa so nijo yen pe an wa ni ka da ikunde le ni itambi bayi mi o mu osu yen je mantu lele mo da omo pada
0: pa won ni ka mantu le ni ka se ki mo ni ka se
1: an ni ka da ikunde le ni itambi bayi ni ojo to ro nijo yen
0: okay awon to n oju oluwa
1: awa ta n oju oluwa mi o mu osu yen je mo si gbe omo wa ati mantu
0: e gbo omo yin wa kin lo ko omo yin
1: e ri ise
0: mo ra anugba o re o gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo kan fi ohun oke se ami wa ra anugba to ba ti le gboran inu igboran ni iyanu wa e lo sita ninu oju e lo jobale eyin te ba fe omo won si lo bẹ́ẹ̀ bá sì ti bí ọmọ yín tán ẹ̀dá máa ń tù yín padà máa ń tù wọ́n mú wáyé ìmí ló tún rí bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè mo sọ tẹ́lẹ̀ ṣé ẹ tún fẹ́ bí sí ẹ tún bí sí kínú yín kó ṣíṣí. Kí oní má jẹ̀mú àánú kó fún yín ní ìbejì náwó ẹ
2: nawe ki n gbadua ko si foke ni igba marun iyanu to ti n kanlẹkun fun ni ọjọ pipẹ gbogbo eyin te ba gboran kọkan o lojiji in the name of Jesus Christ odi alakọkọ ti mo fẹ mu oni mo pe ni odi ẹru the war of fear odi buku ni sa ki je eyan gba yanu bo mi o ti so nkan kan nipa e o ni ki n ka gbogbo awon eyan yen to ba ti pe 150,000 ki n stop e àwọn 150,000 yóò pàdé mi ní Jesus City lundi 7 ó bọ́ sí ọjọ́ Tuesday ní women convention ta síde lundi 7 on the 7 last síde rẹ̀ títí wọjọ́ Sunday ìgbàdé wẹ̀jẹ̀wẹ̀ mú ni convention ni lele kanje kan lonilu but on the 7 yen lagba woli olorun alaye lalejo intercontinental overseer ni redeemed christian church of god baba baba wa baba ti ena ka le jaye ni agbare ni to ni aye atorun eni kan ni baba ka le jaye be ni awon ni won si de pade yen pelu ase ati majemu emi o fi anointing wa meji meji testimony ni mo gba ti baba o fi de iyen number 1 ni ola iyen ni wema maamu mantu yen dani gbogbo eyin o mo fowo kan ma tun gboko yin le gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper titi ti o fi di ojo yen ni maamu gbadua eni kan ni ah be ni sa lagbare eni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gbogbo awon eniyan oba ajo mo church oba mo ajo mo church oluwa ni gboko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu isin meji itola ikan ni agun mejo abo titi di bi owo agun mokan la si meji la elekeje o bere ni agun merin ma tun gba oko gbogbo awon eyan yen le awon candidate ti o so eri ni ma gbadua fun yin gan gbogbo eyin omo olohun gboran o oluwa ni ke gbadua fun oko yin ati akobi omo yin oko yin ati akobi omo yin gbogbo eyin mama mama oko yin se ngbo mi ati akobi omo yin awon omo yen oko yin e bere awe ago meji losan ni tele yo waye iyen ni ojo Thursday ni wema ago meji losan a si gbadi ago meta ni ago meta awon oko yin wa gbe yin won ro nje lowo te fi break mo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua india awon ti mo se mama la ona a fe la ona foko e te ba ni foto e mu dani bi e ba ni foto akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iro lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olohun ko gbe oko yin jade e wa e jade lenu ona gbogbo enu ona church enikan ni mo tori we leri instruction alone ni awon ti won oba ti fo ko le ma tun gbo ko won a to register won yen na awon ti oba ti fi owo kan ma tun wo tun fo owo kan to ba di ojo Thursday iyen be
3: oda
2: ose yo se re ni ni igbaradi fun women convention eni kan ni woli e me soro ju oda engineer mama inseju e pe e jo soro
4: oruko mi ni Odekunle Temitayo lati Osogbo
5: se to bo yen ri Odekunle Temitayo
4: mo dupe lowo olorun ori oke yi nigbati ma oko join join ni 2023 be ni eko ni mo ti join won nigba yen ore mi ni mo wa lo ti mo fi lo si eko join lo ba lawon mo nlo pastor kan won gbadura be pe kin ka lo ni ewe nla o de fe lo raja ni o ba tele aba de be baba mi se de bayi ati mama an ba be si gbadura ba nko join ni baba mi fo omi si gbogbo eyan lara ni eko ba se nkorin awa na banjo mangbadura mangbadura ba se nkorin bayi baba se fo omi si wa lara omi ba tan nigba to fi dodo mi
5: omi tan
4: baba ni eyin are eko e ni omi o e kan pe ra yin ni aro mi salegbe
5: emi o ni pa robun ngba ta n fo mi ti won o mi gbe wa mo won si pe ra won laro mi sale gbelegbe o si nkankan omi gbe
4: ti baba mi se ni o ya e bo sita to e pe olodun lo pe mi bi ri yen se n sele wa lori njo yen niyan
5: ojo ba bere olodun ya mo sanu to ba ku iseju kan ka siri o tu olodun kan bojo kan se sababi na ni ojo ti o su toro le kan na ire to ire ti ko yo si olodise aisha omi tan orun rojo ti o wa so ki mo ni ki gbogbo eyan o se
4: eni ka wo nu ojo yen pe kojo
5: oke eni kan na nbe me to wa nbe o tan
4: pe kojo yen kan wa ni ara
2: nice mo nbo inu mi si mo dun sa baba wo ni e mo mo fanu mo se gbogbo to ba sele sababi ni ki eni ti o ni iyanu yin o le ba ri emi e mo ai mo ye nkan ta prepare to ba gbo ti mo so nkan kan ki se pe be na mo se prepare re emi olodun lo gbe jade emi mi mo si tun se bebe bi tatijo fun awon to ba le gboran ni ola iyen ni wema maamu mantu yen dani gbogbo eyin o mo fowo kan ma tun gboko yin le gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper
0: titi ti o fi di ojo yen ni ma mo gbadua enikan ni ah be ni sa lagbara eni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gugu awon eniyan oba ajo mo church oba mo ajo mo church oluwa ni gbo ko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu isin meji itola ikan ni agun mejo abo titi di bi owo agun mokan la si meji la elekeje o bere ni agun merin ma tun gba oko gugu awon eyan yen le awon candidate ti o so eri ni ma gbadua fun yin gan ha eyan ayan fe ni bo le wa iyanu abami o to kan o testimony ri o si to pada jade asiri niyan o fun gbogbo awon omo olohun asiri niyan o mama yi o ti soro te engineer eje ngbo n to fe so
4: pata wa se te wa ni ore meta le ma pe njo yen bi pe ore yen e ma daru kankan meta e to de ma se ni ojo yen kile to su emi o de mo pa ma nda ore mi wa ni ohun mowo dani emi mo ba sanwo e
5: e bo re yin sanwo
4: mo sanwo e mo tun sa te ko lo wa nti e ko lo nge o tun sanwo temi na emi se wa se tan ti mo lo na oja lo raja o san mi to ti je mi lowo ti pe ti pe o se pe mi na wa ni pe ejo ma ri 200 san ninu owo yin o o ye send owo yen si mi ninu e code mata gegegege time ra tun fe ta property daddy wa ben to fe ra na tun se pe mi niyan emi de tun ni olori ebi won ba ye send owo si mi niyan baba mi de so pe owo meta yen pe eleketa en to ba ti kole tele yo tun ko mi to ba se wa kuro me njo ati join lo ti e ki won gbe eri mi sugbon pastor demola ni gba tin ba kan ile yen pe ke eri yen kun dada
5: I love that
4: so olorun wa kada pe mo ri so le ni so ile elekeji yen baba mi
5: elekeji e ti pari e na ngbo
4: two bedroom flat meji
5: no we le nla lo olorun ko fun iya yi mo duro gege bi iko atiriju eledumare o gbe yin te wa bi laaro yi bo lo nkan ina ni pe lati oni ilo o ni fagidi je o ma to ba ku iseju kan ki asiri ri o tu bo pe ni to wa bi loni lo nara iran lowo ojiji omo jade se eyin le kole ni
4: eni sir
5: mo ra yin
4: eni ile elekeji gan ni ile sagaraji ni mo ko ti akoko si ile
5: mo le ko yi si
4: ona osunje la lo wa
5: te ko ile si kile ise
4: ma fi rent ni sir
5: fi rent e gba e lo nkan e ko o to be
4: olorun ode kule o baba mi olorun ojiji baba rere arugo ojo olorun fe ba ri won oba to toju alase ju bo mi gbigbona eni ti o ma na yin ti o mo ni yin to wa so wi pe nibo le sese e so fun pe ko lo je ya ti e je karugo ojo ko to se gan yin dogo
5: o soro mo mama yi oko keta ile nta gan
4: red maid ni
5: se mo nta e tewo mo dide o ko lo eyo kankan si ami isi owo re yo to oje
0: iya na compose orin temi tayo odekule boya bawo eyan ba tin je temi tayo anointing mo po lara won e wo gbogbo eyan omo olohun mo fe wa asu mi omo tin mu mi lenu le ojo ti eda ba gba jesu o n lo bere si bopun lowo emi eru e ti mo fe fi side niyan odibuku ti won pe ni odi eru bo mi o ni so nkan kan won ni ki n gba register ki n lo si ki n lo gba registration awon eyan 150,000 awon mo ngba kaakiri bayi gbogbo awon ko yen be ni ma gbe lo ma lo gbe okuta le ni Jesus City be ni ma se gba ni wema lola ni agbare ni to laye atorun be ni se gba ni ojo Thursday ninu ipade awon awe ti awon obirin fe gba fun oko won ati fun awon akobi omo won ejo ya foto oko re ya lowo ya sonu fonu e bo se pon niyan mu aso to se pon nkan a fe pon oko re a fe pon kuro ninu iya a fe pon akobi e a fe pon kuro ninu ebi gege bi woni olohun titi ti o fi di 77 women convention be le mo ri orisirisi awon nkan ti o mo wole engineer e je ngbo kan si ke n fi mo se lo
3: praise god church oruko mi ni omotayo larinwaju o dupe lowo olorun arugbo ojo pelo papa mi e seun gbogbo gba God will continue to renew your strength Jesus name. mo omo mi kan lo awon meji won fun kan ni permanent residence ni Canada
5: fun PR
3: to won fun oko e ni citizenship
5: ah
3: o won wa send di kilo nje si mi pe kin wo pe won so pe welcome home mo wa ni emi like Nigeria won ba ni welcome home. You are still a citizen of Nigeria.
5: Praise God.
3: Praise God. So, oh, man, sabago, but the man send you me, but it's all man send you me at the Ururu, Timor, Timbati, and Ninkan, me, oh, me at Ururu, oh, man, Lugo. So, he can't no man go while she exam. She's a lawyer, but while she, oh, while she law school, law she final exam in law school. Igba to dun a sha ma pe pe I'm scared ma ni ko ma beru but there was a particular time ta se program ni wema ti baba ni ka ma bere fun oju rere ati anu won fun ala won passages kan mo wa ko jade o si wa lori phone mi mo wa send si o wa lo to ale ojo kan ti wa pray o ni bi so n si to n fe ka o n lo invite enikan pe ka won jo kawe emi n ko dari si omo birin yen o wa so fun ba birin yen pe bi to n si yi pe ko je ka won ka o ni fortunately be yen lomo birin yen na si awon sa
5: jo ka ibi kan na
3: yen won ni gba ta won ma de
5: exam
3: yen lo jade
5: ibi won ka yen
3: be ni sir a question carries 25 marks so bo se ju virus le wa ni mommy o wa pe mi pe this can only be God pe fe anu lo n ri gba so bi egun e kan se wa gbo lo wa ni ki send link wa so
5: ti ta n se
3: ben sir link ta ma n se so o wa join pa to ma join onise to n se won fe mo ofise yen sile pa la tun se program ise on to n wa ise so o wa nle o de join ni emi a wa pe won a wa ma rerin wa la won ti join ma ma pe gbogbo won ni konkan so wa so fun mi pe awon ti join ni mi wa dun I to wa wa se yen wa ni ah mommy pe kin se mo wa send link o wa join pa to ma ri se ori ise meji la America ori offer meji sorry ori offer meji ise I to wa daju ninu gbogbo ise yen lo wa mu o wa ma n pe mi to ba ti ri kini kan ani kin lo ba baba mi ani ni a ise be n ta n se ni ko ma join n to ba ti fe ko ma so fun olorun mo dupe lowo olorun lodumare o ti bere ise yen ni 2 weeks ago about 3 weeks ago nsin mo dupe lowo arugbo ojo thank you very much sir.
5: Ayayayayaya. E pe lo mama lo rin ba won marun won a fun rere temi lorun. Sit down. Mama yi ki awon omo yin omo ni igbega le igbega. Nice. Da gbo nkan. Won lo ma won ni e lo ba nba baba. Won da won sare da lohun awe se be. E ni lo ko omo ri pastor in ti an ba tin wi ni ko tele. So gbogbo iwo ton sare tele woli ton sare tele pastor ti won gbe omo ra inaku na re o se poto da olorun re mo da jesu mo gba jesu gege bi oluwa to lugbala mo tele waasu ti ba tin so yi olorun o lo omo bi woli iseri lowo olorun be na ni pastor seri be na ni iwo ton bo mi le iseri ko lo omo mo je mo ton o je mo o lenu to fi le so oni oluwa ni mi ogbodo fi ko yin ni because iwo to ba se pe woli lo wa ki jo woli ba ku ojo yen logo re wo mi e je menu ku nbe oni ki n ka gbogbo awon eyan yen to ba ti pe 150,000 ki n stop e awon 150,000 yo pade mi ni Jesus City London 7 o bo si ojo Tuesday ni women convention ta si de London 7 on the 7 last si de re titi wojo Sunday ibade we je we mo ni convention ni lele kan je kan lo nilu but on the 7 yen lagba woli olorun alaye lalejo Intercontinental Overseer ni Redeemed Christian Church of God. Baba wa baba ti ena ka le jaye ni agbare ni to ni aye atorun. Eni kan ni baba ka le jaye beni. Awon ni won si de pade yen pelu ase ati majemu. Emi o fi anointing wa meji testimony ni mo gba ti baba o fi de. Iyen number 1. Ni ola iyen ni wema. Maamu mantu yen dani gbogbo eyan mo fowo kan ma tun gbo ko yin le. Gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper ti ti ti o video ojo yen ni ma mo gbadua enikan ni ha be ni sir
0: lagbara eni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gbugbo awon eniyan oba ajo mo church oba amojo mo church oluwa ni gbo ko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu isin meji itola ikan ni agun mejo abo titi di bi owo agun mokan la si meji la elekeji o bere ni agun merin ma tun gba oko gbugbo awon eyan yen le awon candidate ti o su eri ni ma gbadua fun yin gan gbugbo eyin omo olohun gbo ran o oluwa ni ke gbadua fun oko yin ati akobi omo yin oko yin ati akobi omo yin gbugbo eyin mo oko yin se ngbo mi ati akobi omo yin awon omo yen oko yin e bere awe ago meji losan ni tele yo waye iyen ni ojo Thursday ni wema ago meji losan a si gbadi ago meta ni ago meta awon oko yin wa gbe yin won ro onje lowo te fi break bo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua india ah awon ti mo se mo la ona a fe la ona foko e te ba ni foto e mu dani bi e ba ni foto akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iro lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olohun ko gbe oko yin jade e wa e jade lenu ona gbogbo enu ona church enikan ni mo to riwe eleyi instruction olohun ni awon ti won oba ti fo ko le ma tun gbe oko won a tun register won yen na awon ti oba ti fi owo kan ma tun wo tun fo owo kan to ba di ojo Thursday iyen be o dekunle e pafras let ba mi padi ni agbare ni to laye atorun ago mefa bo ni ma si wo be YouTube ma wa TikTok ma wa laaro kutukutu lola ni ago mefa bo wa foju kan mi live neat and direct mo mo bo nkan kan orisi ore meta ni mo fe pe bi nti ya yen so na nu oro ore to je pe tiri oni se pe enikan ni bi bo o le san 4000 o le san 2000 o le san 1000 ko si bitiri se le pin ti oni ku o si le san 5000 asiri awon atayo bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru to ba ti wa fi iwubo yen lele bere n to ba fe kan to ro pe oluwa nkan bayi ni mo fe eje nde mo account number church re fun gbogbo awon to ba fe se kan try re oni ni 23 number ti o se pin pelu 3 ko se pin eja wo nti baba mi ologun ajobo danwo ninu ipinrawo nti mo gbo ni o to ba ni deja ke sa fi pa se o ka fi wo re se radio program hello account number yi o gbe yin te ba fe se be 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade eyin omo olohun ti won bi loni da e wa kunle ateyin omo olohun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele si aye yi ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you.